0: Milo.
1: Yaku masu ciniki albishirinku gasar Maggi Chicken Flavor ya sake dawowa.
2: A sayi Maggi Chicken mai dunkule biyu kwaya 50 a samu garabasar guda 10 a kyauta.
1: Tabbas haka ne, idan kuma guda 10 aka saya to za a samu garabasar guda 4 a kyauta.
2: Wato ƙarin dandano mai armashi, ƙarin nishadi tare da more kuɗin ka yadda ya kamata.
1: A hanzarta ma za a je shago mafi kusa domin sayan paketin kunshin gasar Maggi Chicken Flavor kafin ya kare.
3: Gasar nan har sai kayan sun kare.
1: Da ni da Maggi, haduwa mai armashi.